0: kuchukumusu mkutunzi mwenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary gaba wala nabalenzi abetsulo nabavibweru basomesa nokutuza abane bigezo byoluwalapu mu sabia idadi ko sethanawi basomesa sciences arts computer nebye mikono gaba ino muziki tigagadde kusomero okuwandika bayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zideruwero ovilemu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wereze WhatsApp ku 0755 Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutunisu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمريدا على فهم الكل اليوم توابدو
4: Gwe nangu olumizibu biota tagera Oyekiwe bugomo, osanyalala Ofuhisa kumokomo, olumizibu mondira Nandichi Ogwa mwa amanyi na unafuwa Ngatuina cha amanyi chokoze Uwetaka kukabiribua, otegea chikusumbua, musawo shifa wakiwa iti, akuita kudua ilo liyawe ilisangibwe kamoja, okumpi nesunuri ya chitante, akukebere, olufanyuma kujanjabe. Banobaina naibi umebi kebere omubiriguna, kusente entono dela, olumizibwa mgongo, oba prostate. Kubira musawo shifa kata akuyambe, kunote musambu tano bili, nkaga musatu, note munana, atano motano, oba, note musambu munanemo, anamunya, nsambu musambu, chenda musatu.
5: Kukuniliza mprogram Mwenye chitu kacho Kukuniliza mprogram Mwenye chitu kacho Ikuletedwa Mandela Group of Companies
6: Mwe bali nyoe bali ditela mkaro kagawana wa sinzi na guwango tumbuda mkaro kensonga pala Thama ikuletedwa mtavali jio Ugambote mnangu wangu Mwe bali kubanti uchani nafe Kumukutugo Mwego palo thema Tuna mprograma nyechitu kacho, kutusipa kubana faba Mandela Group of Companies, wakukuli robu unga, mwenye Supreme Flama, ina Mandela State Oil, Cafe Java Snebi, Dada Binji. Besu uleyo, mkawe fewe fwe kutuari kwa kukamante, atu inza kukendeza tufio bubenje, bubenje bunji, mtupatiri mbura bafa mungereze nchaulo, netutuna tuka, abamba fubuta robu tamanya, abamu robu gajafu. Netuka ndi hatu inza kukwala tucha, netuenda programa nyichiduka hatu. Wano mchifu deno kubiduka bituvuga. Kati tufava yunga Paul of Africa Radio, ntue ya mkuweleza. Mpiteza singile dokbanga ya mnembe, hatu inga tufayo, edio mtu wafatu uliziza. Bina fama mwana ya baganti, hatu liwa mwana mwe. Hatu kwasa ganize wa mwe mbeera, tulabe mbeera nga basura kukange tambula. Mkugame nse Peter Walugembe, ni muzikuru walu banu chaluzi, kurama nange kase kende Francis Kasfata. Hatu hude kubanda alina funa kuruwa lido. Kasifata alidutawa alimukuzi ya kienzi buwa mbaba demurumbe mnumurumbe mnafe ya tufudeko mnumurumbe bibi ya Stefana mkulu Joseph ya funyobo zibu zibu unamujurura webita webita ambula sini nzeka mstudios mwazo kubanga negatiba kubana fabama ya group of companies wa mkulu wanda wa wanda ka mnyago mkano wanga matuku itamanya ninga msajanga ini swaga
7: Say you, Wanda Car. Richard Wanda Wa. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do?
8: Sagara computer mzee chijana. Mpita mzee.
7: Chikomao.
8: Nze jaja wandaka.
7: Jaja wandaka.
8: Uwe bitono vye manyi kubiduka.
7: Ati bitono. Binji.
8: Bitono. Ebe biduka tebigwayo.
7: Tebigwayo. Oka munu jatubulize vada vikilangu wanga tutambula mkwano wangene mzee Richard Wandawa.
8: Yes.
7: Uwe bitono vye manyi.
8: Ulimi wa manyi.
7: Msaadja mtunumu fosebo na uli celebrity.
8: Eriyo na erinya. Abasoga abaliita Wandawa.
7: Wandawa.
8: Abagisu baliita Wandawa.
7: Wandawa.
8: Nze ndiita Wandawa.
7: Wandawa. Kati nipuwale chukujuna, nipuwale kamu soga ata.
8: Muli jama njitegeza wonderful.
7: Wonderful. Wonder woman, wonder car, wonder man, wonder mzee.
8: Wanda njala kweba zavari kuparo mwenda. Nadala wantu kwa kukaro, bajo seta mkono.
7: Bajo seta mkono wanukumpi?
8: Iye, wanukumpi.
7: Pasi kikara matendo josibuka.
8: Kikara matendo, jimpanga alida.
7: Eno ndi mukosebo.
8: Chusa nchukula bata.
7: Ngamwanda bata.
8: So, yatu mirako mwami mukasa lugo lugenyi luyirika Angelo. Na yichemani waka alako kala matendo.
7: Kala matendo, sentebe wafe.
8: Sentebe. Mwami mukasa webale kudukanya chitundu echo. Chokola cha mwendo nyo. Nyentu mirako mwami godi mukasa. Abira omuseta mu maduka atunde duka omwami oyo be bantu abaludde mu kifo ekyo nga tata we bambi yamulekera ebintu onaye omwami oyo akumye ebintu bya tata we ngeri omutindo ddala nakuuma n'abaana n'abaganda be bonna musoke godi mwami musoke godi aweseta webale kubeera yo webale kuma banno webale kuma duka eliyo akumye ekizimbe bambi tata wabo yafanga foto akayingira huko kyalo wao
7: bambi
8: na ye akumye kati miaka kumpi makumi ya 3
7: bambi
8: nga aduka nyiduka asomeseza abaganda bebo na abana nga 10
7: ne buvunanyi bomuna
8: buvunanyizibwa era atwalo buvunanyi wabi okasa kodi webale omulimu gwokoze mu kitundu ekyo wiki wedde twayo gera ku kuvuga moto kama utebe nkevu ku makubo gafe nitwogera ku speed na ye olwalero tugera kuogera ku butyabo sobolo kuvuga moto kayo nokekereza ku mafuta
7: chitufu ndo
8: kuba tuli mukasira kakazigizi
7: crisis
8: seno ya mafuta
7: ababa lubanje muruka reba biduka babitanga nga munanga kufuta twafugo tufuta
8: abanyi singo twe unyesa mu mawanga gafuga na gafrika amafuta ga we amafuta ebi amafuta bino bitandiki dembo manya irani america irani america israeli amafuta ga de kusimitwa kusinye 15 mu bina mu mwezi gumunga amafuta gali nye gali kukakaga mu bina Gamafuta geyongedde ko 10 lulamba.
7: Kibinyo.
8: Buli mwaka abantu bongera kama mafuta baga bongedde ko singi 2. Nola wanga bongedde ko kinene nnyo.
7: Nene kulinga baga.
8: Naye mu mwezi gumule bongera ko 10 lulamba nokusukamu. Kiba kinene nnyo.
7: Kiba kinene.
8: So tuyina okusala amagezi okwe. Naye nga sina bakutuuka kwogera ku mafuta. Yalo okujjukiza era aba speed. Nti mu weekend nini wedde. Egwako.
7: Egwako.
8: Tufiriddwa abantu abawerako. Nga bafudde bubenje bwa motoka
7: bubenje bw'ebiduka
8: bubenje bw'ebiduka wali wali bubenje banamge obutayogerwa nako wali wakabenje akabadde wafuko sajjo wafe mukyalo bayitayo kafu bakaita kufu kuba eriva ku boda eridda mu kibuga kyembale wali okakona ka trading center actually nze wetu sibuka
7: omusibuka
8: wali ebijja byaffe kali kilomita anga 3 okuva mu kibuga embale ngokute kuba elide Kenya ligenda Rwakaka
7: okizi nungate we wali bijja byaffe
8: ye byaffe ye
7: namu bakisumuba ne bijja
8: yesebo
7: mulima mubite mutya mubite na bijja mulirwa mulamwe erugane ne bijja byaffe
8: ngande ngogedde Luganda
7: ogedde Luganda
8: ne yesebo
7: nenga namu mwina mubite eri
8: ye
7: ebijja bibijja Okay,
8: kama si hero.
7: Okay, kama
8: si demu.
7: Oi, keto.
8: Hey,
7: kama si kro amwe. Okay,
8: Katika bono kama masiro. Omanya bigambo bi single bunge mu Luganda. Biava mu Lugisu. Baba tomanya inti ya Lugisu. Kintu yava saidi yeye wafu. Na jeno na abuza abuzo lulimi. Kati, bo uli le chigambo. ekiringa ekyali badde nga tamu mu Luganda ate wafu kiba kya bulijjo kati we njogedde kamasiihiro gwe mwamwe mugayita masiro mwakifuula masiro si kipya kufe ekigambo ekya bulijjo bali baava eri bwe bajja eno ne bakyusa olulimi naye ne balondamu ebigambo ebyali badde ebyamakulu ne babisigaza
7: tukwenda utukiriza mukiriza butakiriza mukiriza munanga mimi obuza abuzi bakubanga bwori wasi bwori kubuza nti kintu in first muganda simani because of ate yani ya muzala
8: ne kintu ya vawa
7: yani ya muzala
8: yani ya muzala
7: nori ya muzala ni ya muzala
8: nilipo mao katumara kakiriza
7: kakiriza
8: wabade ya kabenje akafiri demo abantu ntunduza ngaba sapu nika kade kabi nyonyonyo na hila kafude kuspida ate yabade taxi
7: kuduka
8: kuduka bantu nga balwana ku bawakanira ba passenger
7: basabaze
8: oli agala sokewo apikinga basabaze so akabenja obulenje obwo tebutera kwogerwako eno mu kibuga naye ketwawulidde akatuta abantu kumi kekana kekalisizo kabadde Masaka Kyotera bus taxi yabadde yimiridde okutikka omukyalo oyo ne role nejja ne bakuba ne basabala bonna
7: yabasanze busande batano
8: bonna n'omukyalo yennyini eyabadde gwe babadde batikka yayimirize emmotoka yagendeddemu naye yafiiriddemu kitalo nnyo kitalo ddala ne tufiirwa Father Kalyesuubula
7: Father
8: yafudde kabenje kalala naye side era zekyotera
7: bambi
8: Kalisizo Father naye yafudde so sijja kwerabira wadde ekyatu akyogeddeko wiiki ewedde nkiddamu nti bannange speed etumazeeko abantu obulagajjavu obutavuga na bwegendereza obutaba na bugumiikiriza ku makubo gaffe kitumazeeko abantu twegendereze
7: kitumazeeko abantu naye mwandabuwa Orbi nsoro kutumunga munne ngamba nne oba kubanga tusoro kunenya abantu na speed ezimwe zibatanga orumu busungu bwa Mungu nga Mungu munyevu elife abantu ngaba nemmere
8: kare no ze ekyo nki wakanya
7: otukanya
8: eh Mungu tatwagaza nga ko bibi
7: bamanyi dono mutufu
8: Mungu atwagaliza birungi naye tuli bajemu ngabo wawulira ti muntande kwa simanya basiramu ya kigana bagamba Adamu yakole nsobi obujemu bwafe bwatulemeramu
7: wabula
8: eh
7: Mungu tatwagaza nko kufwa kwanga Adam kuchi yakola yandagani nkusanyizawo fire yes. Wo directed saweyo
8: Mungu atwagaliza birungi byerere olaba yagenda okuleta amataba nagamba Noah nti abantu bange bonde jayo babiri babisagala kusanyawo nsi katonda tayagalanga kukusanyawo nsi atwagaliza birungi naye ffe tulina obujeemu watukulira ng'abantu abalya mmere obujeemu bwe butuleetedde okufa nga tetwefuddeeko tetwerabiridde naye nkubiriza abawuliriza mwenna olwaleero na abali eyo mwenna bannayenge bwe tuba tuvuge muloka kukulu twegendereze nnyo tuvuge nga tugenderera amakubo gaffe mafunda by the way ekimu ku kireese obubenje ku makubo gaffe bwe bufunda bw'amakubo naye ate tekyo si nsonga kubanga nkusaba ggwe awuliriza olwaleero tosobola kukyusa kintu kyotalinako obusobozi yes. Kati okimanyi nti amakubo mafunda nze mvuge muloka kukubo naye muli kimanyi nti amakubo mafunda nze sina busobozi bwonna kuleeta guleeda ngaziye kkubo kati kyenina okukola kyeninako obusobozi kiri kunze Eteka teri kukiriza. Kati gwe kola ekikyolinako obusobozi. Ekyolinako obusobozi kye ki? Kwe kulaba nti ovuga ku sipiidi gy'osobola okwatamu ekidduka ekyo kisigale mu ngalo zo nga gwe okikontrolinga kyo tekikukontrolinga. Bw'oba ndi ku sipiidi ensaamusaamu nga bw'otuuka wali ng'akakubo kafunda ng'osobola okusiba oba n'oyimirira oba n'odda ebbali. Uli mulala na itawo ni muisinganya bulungi nga totomedde muntu mulala kati gwe ekiri mu busobozi gwe kyobokola kati kiringanga nzogamba nti nze nkyuse ensi yonna nkyuse abantu abavuga emmotoka babere nga bazzeemu empisa ngezange sikisobola naye nze nkola nze the only person you can change omuntu gwosobola okukyuka ye gwe gwe kenyini gwosobola okwekyusa era singa buli omuntu akimanya nti nze kenyini nze nina okwekyusa bwe kiba nga nina okuvuga emmotoka bulungi nze nvuge bulungi abalala babenga tebamanyi kuvuga naye nga nze nvuga bulungi singa ffenna tubeeramu endowooza eyo ekuba ofunda naye nkoze ntya okutaasa obulamu bw'abantu n'obwange
7: kati ngoli mukyalo gwogambye nti yeyamiriza takisi
8: yes
7: kakati
8: osanga ekintu ekyo nakirowoozezzaamu osanga owa takisi yayimiridde nga tamaze kubaza mmotoka eno emuvaako emabega yabadde loole y'amafuta ng'eva Tanzania yabadde loole y'amafuta ng'eri ku speed mpitirivu ndowooza tomanya nayinza okuba kubanga ripoti zaffe ezabambi ezi ripoti zaffe tezibeera nambulukufu tezimalaayo zikomako nti yabadde speed ne bakoma awo naye singa bakola investigation osanga omusajja ono mu kifo ky'okuyimirira we yayimiridde yali badde yeyongerako mu maaso ayinza okuba yayimiridde kuba yalabye omusaabaze n'ayimirira omulundi gumu ng'ate loole eriwa eri kumpi nnyo okiraba kati toyinza kunenyaani naye tusobola okwewala obubenje nga tutaddemu obwegendereza obugumiikiriza n'amagezi okuba nti bw'oba ovuga emmotoka ogivugira mu mutwe si kulinnya bulinnya takisi kulinnya mmotoka kulinnya muliro nakutereeza steering katudde ku pointi yaffe ey'amafuta naye nga ekya speed banaye ekyo nkyo sisobola kirekera awo kati n'abasajja ba takisi okimanyi nti ekireeta obubenje nza navugako natuulako mu takisi nga tuva nali nva mbaale nentuula mu maaso naye olwatandika okuvuga essimu ya dereeva nevuga kaali kabiriiti n'agikwata mmotoka yali ya manyo n'akwata simu nga bwayogera ku simu ono omukono nga bwe gukyusa jja olina emikono ebiri ogumu gukutte essimu ogumu olina okuba okutte steering ate olina okukyusa jjiya namutunulira kyenava mugamba sebo nkwegayiridde sooka oleka essimu oba yimiriza emmotoka oyogere ku ssimu yangamba mzeeyo ebyo bigumire nze sijja kukyusa ebusungu obwanzijira ku ssaawa eyo bwali bwakumugamba yimiriza emmotoka nveemu sebo yimiriza emmotoka nze nveemu kubanga sijja kusobola nange kutambula naawe ng'oyogera kati osanga omusajja ono yali ku ssimu abantu abavuga takisi babeera ku ssimu tebava ku ssimu ate ebigambo byeboogera ku ssimu kakati no kankusese bye yali ayogera ku ssimu yali alina omukyala gwayogera naye tokyajja kundabako ye wankyayira ki nga byaliko naye ngaonamugamba zina mugamba va sebo va ku ssimu era twatuuka ekadama yali ayimiridde oba kukola ki nenzikula olujjingaeyo ekyomukisa omulungi abasaabaze ne banegattako naye omanyi kye yatukola yavuga sipiidi ndowooza nkaaga zokka yaddamu kuvuga mpola naye kakati kankubuulire katuulira buli lwokola ensobi n'ogezaako okunyiiza omuntu omulala omaliriza wefiiriza wekka nga tosonyiyemu kiringanga okusonyiwa bw'otasonyiwa muntu kibi kankuweeko sitoori eyafaaza omu faaza ya kore buwe chintu ya chikoro bero HIV
7: father ya mnamba
8: father ate cha mkore buwa
7: ya kore zambi
8: father mune
7: ya chikora father mune
8: ya chikora father mune kato nugwebanyi iza
7: chenye chuchu ya kola
8: sija chogea ya mune iza
7: ok kari
8: kato father weba mune iza nasa la wanti umuntu yo jogede kevi ya swakava sigena kudayo kora gana na ye ila sigena muso nyua
7: kawa ganye
8: nagano musonywa
7: nebachawagana
8: eh nebachawagana na yone ya chawo yagana kusonywa ya yamaliriza nga ye yabona abona
7: yagano
8: kubanga nga bagenda ngo kulye mmere nga yagamba uyo faza sisobola kulya naye ku meze mukubanga yanyiza kati nga bwe batula ku meze anti bafaza mbo babera mu kigo balira wamu balira ku meze kati uno yalindanga bane bama lo kulia agenda yalianga maholo wiki namba nga alia maholo kubata yagala kutula ku meza nani
7: ninga yamukura chinyenye
8: kati akendo kwezo nga alia maholo akati ululala lwali lumu nafune ekizibu ekiro kono no faza go yamunyiza yaine motoka kati wafune ekizibu
7: ekiro amuru kali kamulu myamukuru so
8: aruto ne lumu luma kana naloze ekiro ayagala genda mudwaliro
7: dwaliro
8: nga ate tasubula kugamba fazo wali kuba yamunyigira tamusonyi wanga kati na ita boda chiro boda ne mutwala baba bakomawo ne bakuba
7: nufraxi kabenji
8: baba bakomawo ne bakuba ne bafuna akabenji kati necho kusatu ekirale ne kibawera nga kubanga yagana kusonyi wa faza ono
7: faza munne
8: faza munne kakati yamara na Yesu na ganedda kakati bwe yafuna akabenje na agenda na gamba faza ono kusonyi ye
7: kusonyi ogova no lwale
8: eh kuva no lwale no kusonyi
7: mbona kugwa bozi kunato kamana
8: ka kati ekirwa chinchirese ntio no musajja wa taxi yavuga mpola na kigendererwa kurumi ya fe kubanga tumuganya okogera ko simu na yaba natu tubatu natu ke mukono ne bamugamba oli ludda wa enamba yo eita wo
7: eita wo ore yesa zewa abavuka spili kawa gore abalumi yatu
8: tamani nti yabuki ze namba yo kutika kupa kanti baba ne namba ninga otu era kutukira mu budde enamba ye yagenda okutuka ngata natuka Nebo tika wa mru kendala Era na asura Nga tika ankeira Ataba atika Nazo musango na kutadeoda Mkotesa Na mkote chifana
7: Wanyika nyono mkoteto
8: Na mkote chifana
7: Mbosu bari wa manji
8: Tosema ya kunga manji Chikumire Kama tukumi na habana Katikolaka bo ya firo mirundi ya jiwera Kuruwa kuagala kurumi ya fe Songa atenga nafe yali asobola okututa nga alemedde ku simu kubona fe kye twali tukola twali twetaasa mu motoka era nze sejjusa kuba nkimanyi na taasa abaalimu abalala bonna abaali batidde okwogera namuba atogera ku simu ngaba mzee webigumire
7: wona nange yambuka ku mzee wandawa naye nga teye muyimbi agenda bwa ye nyimba Ewa mwane mga mwane nyimba sono si janga tumazokutuka Nanga ma taxi wewe duka nyuwe funida vibe nenji ya music kare kare kare uliriza kwa tu mtubiza kukuma kutu chata mbro wana usinzi nukuma kwa uliriza mkudo kwa singa pala fema kule na mpa ulijotu ya mprogram manye chido kacho kutu mkano wafaba mandira group of companies mbaina bianchi ndini muami wanda wa Richard kafurira kakesa msonga zebi duka ukutukambi udo kuruwa lero uyakana kuogira kukresi nje tulumenda kuzino ama futa ke gari nyepeo kama roba kamaze
8: ebei
7: Kuru ni yali ngangamba tu wamfute chigani ni sambu utaru wa Ukraine. Ne lulingo wa kakana kakanamu.
8: Utaru luka kana. Na hiyo vizibu wa Uganda hanti ngaba tuwa gedi. Na mafuta te gaka. Na uwe gali nya. Wawela biyoti gali nya ne gaka. Ni wadeli ne mwabitelela.
7: Haa nenda. Gali nya buli nya.
8: Gali nya. Kati. Te gaba teku nkumi tano mubina. Kati gali nya lukumi lulamba. Tuliku kakaga vina, kakaga lusambu, kakaga visatu. Sisu vila. Tiganaka wansi wakakaga.
7: Atikaswa kukawazi, tigaze kunya. Tigasobola.
8: Tigasobola. Katichisegeza, fetu ino kusara magizi. okekereza kusala chonna che tusobola batuvuga tutya by the way okubona okekereza amafuta gonya mu motoka oba nga echa amafuta chikukwatako akakodyoka akano togula togula tosoka gula motoka noloza ku motoka enti enyanya amafuta bwoba onofa ku mafuta motoka genywa chirowoze konga tonda bagula motoka
7: chirowoze konga tonda jugula
8: ogenda okule motoka eja mu mfuna yo ne mungeri ki je jirabiriramu ngeri je nywamu amafuta kuba awo sitegeza nti abagula abagula big honi abagula vx abagula mpenkoni abagula hama abagula rozi rozi mugule
7: bagule
8: naye jigule ngo chimanyi timoro kateta ambuza mazezi
7: tetambuza mazezi
8: atisi amasanyalaze nyo mafuta
7: mafuta genwa
8: okay bagule ya amasanyalaze
7: ere ni zamu senyalaze lazo zinywa nyo loga ndi amasanyalaze nyo manji
8: aiza amasanyalaze nedda
7: eza
8: amasanyalaze tezinywa tezinywa rakodala naye tezin teduna bakutuka yo tuchabula kubakati mu Uganda tuine motoka toto obukadde bubiri mu Uganda wadola nga nyingi
7: nyinga
8: population ntufu ya URA tulina omuloka obukadde nga bubiri naye emoloka z'amasanyalaze teziwera makumi ana kati olowooza abalala batambulira muki tukyatakozesa amafuta nolwekyo tetunatuuka yeyo nga China weri kati China bw'oba oli China oyinza obutamanya muloka y'amasanyalaze ne y'amafuta zifaanagana wadde zizola binini zi drone zi pick up bo balina n'ez'amasanyalaze zasennyo ate zikyasennyo naye tukyazitunuli tukyaziraba tukyazegendereza zifa zitya battery ezo tuzikyusa tutya ate picha okimanyi nti yote chajingibwa o ina genda wali awali shero yazo ne bakuwa battery ndala ekirungi nti buli wotu kawonna bakuchusiza bakuwe ndala simanyo baba sasura yo kasente
7: si
8: oba yo kasente ko sasura yo ne bakuwe ndala no kati ako game mafuta ezo pichi zo zichase nyo era zira bikazijja kweyongera na yenga tuchali wana chitegeza icha mafuta tucha galina nolwekyo tulina kwegendereza nnyo
7: mulimu ebintu ebitewalika
8: ebitewalika
7: nga bwola bandi ensangi zino mabega ko n'emisere biriwaddewo amasanyalaze gasola gachaka nnyo
8: era
7: tetuvanga ku masanyalaze gali agegwa mu jinja
8: yesebo
7: tetuvanga wera gekachasi
8: egachaliwo wadde sola weziri buli kimu weekiri generator weziri
7: naye era tegavika ko tegasingika
8: tegavika
7: kiregeza ne mutudafuta tetechivika
8: ne olaba nezo ebyo bimu bya sukari ebyo sukari byekolera amasanyalaze gabyo buli kyuma kya sukari China power plant
7: kina power
8: plant ndinze technology kwensingo kutegera
7: kuri kugumunsunga zenjawo
8: ebintu ebyenjawo mukanda wangu
7: sokuntu kandi kugumunsunga jo bade kumwana
8: kakati bobono gule motoka sokoloweze jukira ante moroke genda kunywa mafuta
7: genda kunywa mafuta
8: so we pile ngula prado ngula mpenkoni ngula vx land cruiser enywe tia Urali wasi jia kugera ku maintenance bilala bya mipira bichi katogere ku mafuta. Soka wepime. Omanyente muloka ekikache muloka joguze egenda kuwa enywa ya mafuta ejamu nsawo yo.
7: Ejamu nsawo yo.
8: Oyoko jigule. Kati bwo jigula bwetandika okunywa mafuta tojja kwejusa kubaggo omanyigo kenyini yo wajesalirawo. Ekyo kubiri. Engeri jovuka mu motoka yo.
7: Engeri jovuka mu motoka yo.
8: Ebintu ebiretere muloko kunywa mafuta. Bingi na ye bitandikira ku buntu obutono tuno ne bwegatta ole akantu kentero kugamba abantu ne bakatwalanga akabeewunyisa nti engeri gyotuulamu mu ntebe yo engeri gyosettinga mu ntebe yo ng'ovuga emmotoka ekola kinene nnyo kusalawo amafuta go emmotoka eganywa etya okuguluko wekuba tekutuuka bulungi ku muliro eno nga kukankana nga buli lw'olinnya ku muliro nga ogulinnya teguli steady emmotoka ejja kunywako amafuta oyina kulivuga injini yeetaaga kuvuga nga okuguru kuli steady ako ke katono nnyo Akantu abantu kebabu samasu.
7: Mwani mwanda wa?
8: Nji?
7: Wachi suso kani njewo baka
8: mwana. Sebo.
7: Netoroko, umani bikambo biwa mkani mwazi.
8: Kale sebo.
7: Bikambo binyuzi.
8: Njayoro baka mwana tuwe yongeri.
7: Ugini nongira kutikamo stede.
8: Stede.
7: Njukiri ya chivubuka.
8: Stede. Nakubango uli stede. Aneto uwe ila gumi teti okuguru kuzito wenyo.
7: Gumi tina chochi mwani mwazi wano. Okay, I'm going to
9: Uyekalo kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulo kutendeka engeri yokutandika farm yo, eye nkoko, embuzi, nobumio. Tusubulo kuwa mkoko, utandikiru wako, obulu na kurumu, nukwe yongira yo. Tusubulo genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira angirichi, josubulo kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
10: Boom chakala season 3 double energy mawinzi oba dochi manyi ntikati osobola okwe wangulire motoka kunkumi bidi zoka wizi mwamanyi ngonywe chokunywe cha rock boom oba silverback uwangule bidabe binene ne boom chakala season 3 wangule bidabe bisanyusa. If you reserve Dalobu Mbibutano, Mukash, Flat Screen TVZ, Emotoka, Pichi Pichi, Smartphone, Kusane Free Complimentary, Okufamu Rock Boom, Ne Silverback. Choino Kula Changunyo, Gulabuguza Chupa, Eya Rock Boom, Oba Silverback Energy Drink. Kibira Wansi Wakasanikira, Chola Bayo, Cho Wangula, Aba Wanguzi, Abana Wanguli Chupa za Rock Boom, Echo Kunachi Cho Wangude, Osobola Kuchidja Kuduka Lyo Neri Kulio Kumpi, Obokube, Kuziro Munana 00, Biri Muenda Muenda, 008 Rock Boom tanywe babana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulagana na caffeine
11: munyumbeno buli kijulo kitukunganya ati bufumbisa nnunu buli chakulya kirete sanyu kulwe nyame nnungi eyegwowo ate mpomu teka mu nnunu nyama binsani atuwolo bwe gutuuka ku nventiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
12: Omanche wetaga.
13: Ona!

0: wamanyo uja. Neta kuwa saini, neta kuwachi, nebo kuwata kaungezi, no sawa kumachange fude. Zijemu, intunete marina kwa abiri muru muu, okuachi ngu obwana. Obwana obo, tebogenda kujanga guwabu linze, take a booking yo in advance. Tumanye, njono, yetaga nkoko weziti, ono, yetaga weziti. Elaba booking akati, muri denga mbagamba, damo kube mugomu nana. Because nkoko zone ziri wopahagwa msambu, ziri booked. Odega gamanti haa, obado ya galabu miyo, luachito kuma ko. Tuino obuliwo, nayo obuliwo kuna obudde, bugena tuzali la.
1: Gumikirizamu.
0: Obulumiwilobulizweto obukola. Singa to, siduka liyango yenti wenda kuyingi love mnecho ya gala. Oino kwe programminga. Banji, betusini kide mchala maso, naja kufamu ya mwe. Mbuki zenkoko, tunategeka buluda. Obuki zengoko enyumba yote li proper. Ate banange, tugane kuchamuka, engoko bawa kazija mu nyumba yazo, eto sabu ndala immediately. Zige zivudemu zibadene vizibu yazo. Zibadene wabulu watebu wazo. Zibadene vizibu somoza, leki nyumbe umulemu. Egwemu bugumo, ojifuire, jidifektinge, bulichimu chwenga chitambula bulonji. Ziwe mlaiki, bubako la ulio nukubu wangu nyo, 1 to 2 weeks. Uloliku wangu nyo. Okakane. Noe njini stabilizing. Fetuba gama tuine nkole nyangu. Woji nagende omchala naga agama nkole intia. Sina dagala, sina chine mgamba. Tukunganye kasa sirono. Tumoshile mwene nyumba.
1: Akwalenga pest control.
0: Exactly. Netumocha, netukula ulichimucho naduga tujuhue mko wiki. Wiki. Teteke zanti muna kuyingi la furuma. Ate guage mie, guata angida ate guare ito mwade, jigale. Bwe guwako wiki, teka tekole, tengo kozo. Chile keza vyo, nabi ogendo kola, plan, blota planninga, ogenda kumenye kanyo. Nsababa kubesimu, tugumikirizeko. Nsababa sabi, tulimu studio. Tujia kwata, na ye tugumikirize. Blota kola plan, ogenda kumenyeka. Bwiloja kwenye chindu chaga lirao. Ogenda kukule enso bi.
1: Bwangu nyo.
0: Obwangu. Bulungi na hebu bi. Uwete geke. Ogane kulie staringa andwa de. Ogane kufuna bikusomo za. So, omulunzi wafe. Alia atuuliriza. Njalo kuwa mauli ya gesanyo. Nti, okutandika na omwezo ogomo samfu. Okutuka mdesemba. Auna. Esimu muzikubye. Netuwa gamba kufamu tituli yo. Abagalo kulaba anzase chinomu. Ndi mufield. Ndi wano. Elamba tuuseko. Gwe sina tuuka ko. Tuna ya gala mkutuke ko. Mchala mase guata na tuuka ko. Tuna ya gala mkutuke ko. Abagalo mbile nyumba za fi. Mwebali nyo. Mwebali lindala. Mungwele demitende da. Abagalo wale nkoko za fi. Mwebali nyo. Bandangi mwa batufunde chetuli. Abagalo wale mbuzi za fi. Abagalo wale umyuwa fi. Mwebali nyo. Nange wentuka kufuwa muyongo kwede wetuwa yogira. Ngoge mie, ngojia njabie, ngokoze bulichimu. Chimpa amanyi. Tuluane nyo, enkoko tuzigeme, okugema kusingo kuonya. Okutangira, kusingo kuonya. Bwilo ya galo uonye, chiba kustiri. Edaga ina kuzinulia bei, ateli inji nyo katale. Togenda kumanya tuf, togenda kumanya, nilue tayi tuf. Obwangu bola bila mwe chiluwade. Obwobu lwade. Mnyumba zoba mkoko zoba mbuzi zoba mbubiubu. Bwebwangu bosolo kuyambibwa okutangira. Joko mwokuluwa hongo ulwade tunabulaba. Saini ze kusome doa guto zirabye. Yebanga liogendo okumala. Nga ulwade lusa asana mnyumba ye ye mkoko. Chitegezaachi. Nti boba toli bize. Buliroba ngomazo kusavinga emereyo. Enkoko zitunolide. Olwensonga enkoko zibera nyo active mukasera ko okulya. Wotira mbote mmere buli enkoko evayo jeri. Otunyeze medde mukasonda lwachi remedde yo. Olabe yezinze lwachi yezinze. Olabe je balumye. Olabe tanywe de. Olabe talide chigenda kwanguira. Otherwise roma loku enkoko mmere no fuluma ojja kudoloze eri eri eri lwakube kuse. Eri eri lwakube vudde katiba. Togenda kumanya kikisumbu wa. Buiro yangu wa okulaba signs chigina kuyambako kusala costs. ziwalita demu.
1: Okay, waliyo mwuliza mwulonji njyo njini. Dala, chale kuchikomu msambu katonize mwenda pale FM wekula liyo mtu wavuli. Jaga la kubaida anga ate chifu nguwayo esimu ya mbili na ye. Waliwe chibuzo ulede vibuze vimo vya ise waneno. Omunga abuza anti ye ali wafunda. Omkulu mkulu Muhammad Waswa embuya. Abuza anti nzendu wafunda na ye. Mkola anti ya nange ukurunda enkokezo. Eto mpa magesiji.
0: Banangi. Echo nchoge denta kila. Sigenda kule kila, ngenda kuchidamu. Obufunda bw'ekifo bugane kule mesa kukola choya gala. Newe ziba futi tano kukumi. Tukuzimbira wa enyumba yenkoko eyomulembe. Nkoka atano, nkoka asatu, uova ate nogaziwa.
1: Yes,
0: techiri kubufunda, chiri kutandika. Abatu nulido obufunda na unene wetaka, tebana tandika. Gwatunuli lecho ina nolooza nitsoro kuchuka, tuchikuchuosiza. Otherwise, wenu natunuli ya bufunda, teria ina wagazi. Kampala ya tabuka. Echibuga cha tabuka. Nembi ya loje tulie njini njini, na yu wafunda. Bwabanga wafunda, chitegeza anti, gwarize take deni, togenda mbulonzi. Teriri uo. Yesu watu kuzimbile nyumba za karina. Fulo satu, fulo bili, okwambuka waguru. Echitukoze secho, siru wakubanti, wagala nnyo wabula kulwa kufunda watake bisere bisinga
1: kai
0: Yesu wachi tukuzimbira ne keji
1: kankongere kankwesi mwenu. Yes, hello,
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alesemwa
2: ne yanziza bakama banga be bitiwa.
1: Yeso
2: kibuzo cyanje kwa mu Burundi ne cyengeza umuhamdi wa
1: pale semwalo
2: kubanti awantu nusi wendi nga muzigo singa mani ukedele nandyo dinampa kufuti satu kutanu so volo kufune njijetele kanyiza waka yumba kunimba nga solo kulundira uu chembuza mkama wangu esikivwa Muhammad Wasembu ya neyanza nini yangu.
1: Alright, wewa lejo wadidala Muhammad Waswa. Yesebo
0: Muhammad Waswa utuwa ya wadidala yawelezo waka.
1: Yesebo
0: ila ya kubyesimu boyoga ni landi rodi ne wakuwako futi mukaga kumusanvu.
1: Yes,
0: tuso kutetenkanyiza ni tukuzimbira we nyumba y'omulembe. Tewali watagenda nkoko banange kubujja okuva edda nedda enkoko zasulanga nambi yungu mu byalo enkoko yewe efuna weistama. Eso okwebakirawo.
1: Yes,
0: so tekyetaagisa nyonyonyo okuba na nyumba. So mwami Muhammad Waswa esimu zaffe eyange 07 87 20 1720 0 musanvu, munana musanvu, abiri kuna musanvu, abiri. E number of your office, eri 0 2 00 95 65 87 Kuba, tuongeru okwogera ate, tujja kujja tupulani ingire.
1: Okay, uliko chikumi musanvu katonyiza mwenda pale FM akula lyo muntu wabjo yita ku 0 5 mwenda 0 0 chief abelinga ate akwanukula gwe wena ayagala okubera ngate omanya ebisinga ku au ku ji ku nkoko onaku olwalero ndi ne chief walusimbi okuva mu gawa agro farm atiranga libateka mu insimbi mubali jibu bali daba na fukwira ngate mutuuliza chief nga tumba umba program ya kaongezi kanu onaku walilo kaka santu musomo go gutambudde bulungi
0: esebo
1: okuvira dala eri obeli ebeli
0: esebo
1: era njagala ogezeko obere ngate otu oyongera okukatiriza obuli yawe nsonge mu obeli dala ku nsonge njo
0: atuulirizo mulungi wa pale FM programu ya fene nganzi obutonde makula manyi teina mulamwa mulala okujja okulaba nga obulunzi okulakulanya teina mulamwa mulala okujja ko okulaba nga buli omujoli ofuna ko kyokola kati fegawa agrofarma otuyingirawo ne tugamba tulunde enkoko tulunde embuzi tulunde obumyo tukusomesa nime nungi tukusomesa butya bosoke kireze mmere yo nga tuyita mu vegetables oba bituli makufamu nao so birunde obili mewo nogano kulaba nogano kubanga obona abona nemere emere yekanamye eremere yekubya abalunzi bonna abasinga bwo tukagamba oh enkoko ngaziria ziringa mwana ekokongaziria ekokutesilika obofunda kono omwana enkoko yo tugenda ginyumiza nti sina sente nemwewola nemuyita mu kusomoza okw'ekika ekya waggulu so awotuvirayo ffe ne tugamba embeera eyo tusaze tutya amagezi okulaba ng'eggwawo ne tubagamba nti mukube essimu tujje tubayambeko tulima kasooli nabagamba tugenda kwogera mu maaso awo ku miramwa egy'enjawulo kuba enkoko yo tugifundikidde naye tekoma wano kuba essimu yaffe ebbanga lyonna ng'obuuza ku kyoyagala okubuuzaako bangi abakubize nga bagala tubalondire awo tetunnatuukawo era sisuubira nti tujja kutuukawo kyembagambye nti yenna ayagala obulunzi nga tugenda kufaayo nakwenyigiramu tugenda kubiyiga loose ejja kkunyiiza obulwadde bujja kkunyiiza buli kimu kijja kkunyiiza
1: pale ffemu waliwo abuuziza nti olina emmere otuwaako ku mmere y'enkoko omukulu abu vaate mubitundu byezigoti
0: mwamu yabu ekibuzo kyobuuza kirungi naye tetunnatuuka awo kubanga tusupplyinga feeds wabula bw'obanga olina w'olimira tusobola okukuyamba tutyaffe tukuwa ensigo ogaa leero simba kino bw'owa enkoko yo ku makya kilogulamu ziweziti mutuntu giwe kino emmere gitabule mbooti tusobola okukuyambako kendeeza ku butya bwosobola okusaasaanya ku mmere tetusobola kukuwa mmere ekyo nsaba kipoint ebeere kiriya bw'otwala enkoko zaffe tetukuweerako mmere nedda wabula tukuyambako ne tulaba butya bw'osobola okubanga okatinga costs zo ez'emmere mu ndiisa oba kitegeerekese so kati mwami abu twali agadde nnyo tutambule naawe nga tutegedde oyagala ki olunda ki olundira wa enkoko zikulya kyenkana ki ebyo bye tubikolera ku ground wali otwala nkoko oyagala twala enkoko kikumi zigenda kulya bweziti myezi bweziti ogenda kufuna bwekiti so bwetutyo ssebo
1: okay oli ku 17 akatonyeze mwenda pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo twagala kubeera nga tetuwumbawumba programu yakamuze kano akolonaku olwaleero bannaffe ab'omupiira babadde ate bamaze okubeera nga tebatusalako babeere nga ate bakutuusako omupiira life and clear nkyali ne omukulu wa Lusimbi Suleiman program obutonde makula kakasa nti olunaku olwaleero nateera oyongedde ku kumanyako omanyi abantu abasinga mubeera mu investinga essente n'oziwa bubi muntu yakulundire naye otamanya nti waba akoze loss tolina magoba gonna goyinza kubeera nga ate ofuneeyo so n'olwekyo olunaku n'olwaleero nkakasa nti chief abadde agezezaako okubeera nga ate akujjukiza ensonga emu 2-3-4 z'olina okubeera nga ate weegendereza ate obiri nga tozigobera kangendeko ye hajja kyono tubeere nga ate tumaliriza puroguraamu yaffe mukyala musereko nnyo simanyi lwaki olina ekitalekeka kyoyinza okubeera nga ate otugamba Hajjat ensekuwulira
3: yessebo neyanziza nnyo nate kumpa omukisa guno mpozi ekitalekeka njagala kubiriza abalunzi bonna